0: kampus berdamalo kula.
1: Kuris walo koba. Handa ane tu nido.
0: Nung handa ang ibahuri mami aslo kaku to. Eka magkufura tama aham warni may halo do. Fishumer nete ti fishi. Salamakum, especially miss do.

0: Duha ko sa aning itong kaya sa rova lang nanta.
1: No.
0: Promise.
1: Promise.
2: Emi hum tha abadu ekuga mo mabaw tuwi.